ngamatin ngamretin la cicit na rarandar ul ma dal kondren mareke ara jang ul ma oy oy ra ara koporo tondre mara cicit na marka perwala.